kambila te na salte tambila wumbani moto mwote akuka a precipite na kalangire dato mkulu apesa randevo aliwana mwana na moto agwe famu mbadi nolanga na mekolo na kanzo mkuma mbana mwana nganga makanzo mjumongo dulu na misi mwoto wa mbansoso wa milingando moto taba ube sa mpengo mbeye Bato ba telefona ga yo mikolo nyoso kaka bango te ne bali baba yo tango mosuwa linga nde olinga bango moto mosuwa linga ga yo meza na imite te okanisaka teke nzambe asalaki bato bayindo okulere pembe ya kosala mindele mosusu esilaki ye eza nde volonte na ye

0: ebaso kwa kikuchima kwa singa chifango ya kangana chibatango yama tongana tiso ala unda na yi laso yizu kwa inga kiyo imbana ya chingu iso alumbachi tene alu ale chikobe andaka angvre ale chikobe chie lasi alingi chilu laso na chingu ichibiango chindoso dalto ibe itene mingi chaswa ki lulaso le chikobe ala ki dematere dalcha rondo mozo ala ki wara na gene chie chisango kwa singa niye ike pakara Felix Alabarem solo ike kota wa yenda chi unasem silu ike nga wa gingo nda chi senda ye wala chercheur
1: tene da pe da lo sindiko ko zondi tene lo gando so geten ti so le ke na lege ti ga te pika nga patara me iza singa na la ton na mina kwa singa ni ambina pika nga patara na li se bagi kina la la ton dana we so lo ga la pe mu tena lo singa
0: singi la Gislaine
2: au rythme des saisons kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama
0: ekiri ebarala kwa eso eki makwa singa chifango ya kangana chibatango ya ma tongo na chite na lichi kwa singa chie sofadi mwimri angwa angwa chie lasi laso zwa lingi chite ne alu na tango chi abi angwa chindosu kozo ni kwa chite ne kiri nando chi mama tene chie chi laso eki gwe chite ne itentene nando chi a sango so abatene chulungo ya kangana batango ya ma susi ya tambo na yachamina bata chibe Afrika so parfete jikome se eki muna ini na pekoni si eki gune achatanga cha kwa singa ni
3: ndoko afau amu amboko na mina bumbi soa kitudengo ya kana magetim ba ikiswa kinachilo bai na legiti pialo sondure na ketri amina bumbi ota so waralani legiti mandai na zitim bereresa on na legiti biango aisu sia kesigi na zikbako alala awara agba na popoti agba so alingi tena wara ama sini tigozo so ambeni so abate ne tikbi ameninga akaso na terene alingi tena awara carton si savon a sucre ngana mina gbani na tereninga mini pururu so gerna ko ota amungana la na tereni alimiti waranga amina kururusu sigerena kinga use aki ungoninga ki use na tereti agbakurusu mbini ya ini aki susi aki agbakurusu si amuna ndagbata timba gitimba ikiti tene yosara na kwa chilu aki mini ngobo su amunti tene ala susi aki dea kalimiti tene ala waraligiti tene ala sara iti mamboko tala si alimiti tene akiri nagbini tene ti akpali susi aki jibubango agbaku ngana mbagi aki akutazu ngana muli ngechi kodrosu aki nambagi ti bokaranga si aki gile giti tene azana sese mini garati kango ale chikobe na chikbatani si alingi chitene amu mboko nala akindali nasi umota zunduru na mbangbota atimi tereti ba ndosu si alingi chitene ne aza garasu da lekere ngarasu akititene amu mboko nala si ala susi akina chikbatati bukaranga ayona uzu atene chidi ngwa ya kasi alingi chitene amunga mboko na tene chima ingo chikbatatala garasu ala kelekere nandi ya kimule chitene na kale chikobe tiaka ngana tereni alingi chitene aka a nyama susi azu akibatana ya chikbatani ngana bagi ti lawaka aki awa dingwa ya kanisi aki gibeta ingobe chala nisu aki mbrimbri dema na ndu titene ti langu susi aki kangi nkana ngongoni nambagi chinguru bianga nala swake wa awa mungu mboko nala si ade aini ya mbala kwa titena nokpo na mango awa dingo ya kasu aki nati bata ti bomba ngana minu swake na yati amina kibata swake na tereni ala dema tere chala swa tene na yati ngu uta tonga su aki kangi nala angwa ngwa su gina amina ngwe susi ya mwawe ala fatene ala kuwara angwa ngwa su nanze ti ngufondo tisi nanze ti lengwa aki ngwe susi alimi pepe mangati bangondo tala ala ki limiti tene ala lua kobe tia katala agi na nze chingugwe si ala suwa ki awa dengwe kati tila wakala ki dikngo na abu miso kine bitili tapepe ngana ngurubia titene agbya lege su luki kangina ale chikobe wala ala ngususi luki kangina ni
0: singila na ala parfete jikome se na sa hususi ala ndo chitene ala mundi na ina ndo chikusa ala chifango ya kangana chipatango mwana achakbata chibe Afrika mungo ya lingi chitene itingbi tere na paka Felix Alabare msolo kikuta wa enda chio na sem nando mama tene so mekozo niko yiki utere china menikete mozoko so si sustenzo na itake muna ya wese kichimi tere na gene chiesu

0: 53 Ngana 76 06 40 44.
1: Pakara Félix Alabaram biki na bagi chala ki tonga tso la ma na legioko nambi de ma chi ala soye ki na bagi chi kete kanto chi yongo fonko ala de materi chala so la so tona lu kobe a ngunja pa ike pika na zoni pepe a kobe ni so la ike lu asina meni ngoi a kangi aigwa ike teni a yene ike buba bubango e na ngoi so a lunji kapa chulungo karako a oso a ike ngoi so la si ala ala ngba chala chitene ala lu chala na karako tonga na yen si ala tonga na wako de kwa wagi ngonda tisindei wala waenda sa ike bandu na ndochi tenichi kusala chileke yongo angwa angwa ala tencha ala tenda ndochi azosu
2: mango ati moya chumima ake yikosu itine gisula tenichi biangondu na pali soa ganana yachi fango yaka na RCA yesu mbi itine kujuni aka itasua demateru mbachi ayichi sarango kusala chiyaka ni mbi dabi mbi tonga na inba kete na kete kadro yeso yi nante reoperasyo bukasa lumu a traktor lumu na zona yati kadro na kojo si amu traktor na gafa yaka na ala bondo tereta la ala digereta yaka ala zia gonda cha spiri na kiki epui abumbi ya wafango yaka ni kwe na ndoko ala peti duchi 70 hektar 100 hektar epui akomanda yaka kambi na zoko kwa limi na ngangu chilo avantage ni akusu azu kwa bumbi ndoko
1: nila ini jira so
2: bon jira kende jira ke groupement d'intérêt rural so asigi fafadeso me yesu mbitene akesu ingati kate na CP2 na nyela iki baniso na akapati operation bukasando avantage isu akusu tomanala kana kuta yaka ndoko akubela ketenia pe nati yaka ni kwa ndoko kono akubela ketenia pe useni amulege na komanda ya kati tenelu gagi na block okoso lusara kwa nazu kwe titenelu londugi luki lufale jikodro lugu fangu lugu ambika lulunduka luga dispersion ti parcel aga parcel aga kiti kiti kiti anyama ke teni mingi adu ti buru ndu ake biangondu ikina yeti sarangoni ape yeti sarangoni ake titene asara ayakaso yirina tene production agricole durable donc alu par exemple amina yakani aluala na peri na yati sisi tina batangu na amina koditonga so ou bien asara na tereti yakani ya ziadu chitene ngu apika ngu niso angbada ninga ati mwenye kbiti sese ni akudinde nende ti ti agroekoloji ya kinando so me itawali so la demantilo ni akatambrimbiri nando tene ti biangondo akangi apupu so akutuku njo na anyama so ke tegereti gozo bitene tene ni gawa dek biangondo aga consequence ni akusi soit oko ni anyama ni ala dumingi ambina fini akobela wa ambina fini agent pathogène ni aga ti na popotela na ala buba yaka mingi adu ti ngoi ti fango yaka ngoi ti lungo karakoto na solo tene banga sumbi sika isina mbigi ti chenko isara kusala mimi wara kuta komanda gouverneur ti ti ubangi so luko komanda usi na ngangu kusala swala kisara kana ita ti shenko banga su wa yati bako na moba ngo iti lungo kobe na kodro ti akegi ako na yachi ersi ya kuape ngo iti lungo kobe na yachi bako wakindi ngo iti lungo kobe na yachi peri wakindi ngo iti lungo kobe na yachi zon ti transition tere baku akindenga usi na kalandri so kwe aita chichi agda akifani ikranga gochi tona formia zwa fani na inga kwe tona igochi sara kusara na grupuma agri multiplikatori kifani nala donc bangasua yati baku ala piti lukarako jusqu'à je paske ngu a piti gomem jusqu'à octobre nalaka nala ti yati pere tona rate avril mai ngu a kuluchi na mbuchi karko tela pensez yesu mpitite na ita sola
1: singila na ala pakara Félix Alabaram aike gina dochi ki ingona tene na demachi aita chie soe kina chikete kwa dochi yongo fongo siki kanga yanka chiko singa chie chifango ya kanga na chiba tango ya machi lasu na fununu ndeke luka kie na ala singila sola zangu ichala chika chikie na tene na unda chie na chikwa singa su
2: Merci mingi itatmi eda so languna ngungu inango yala ke tisa yitine gaisara teneng ligi tisi na popotia wa famanka dape me lego chala gwa yo mingi ne ke luka amuma bako mingi ti fa legi na aita ti so ke faya kana kiti kodro bikiri singila na mo itaida
1: singila ayeke ge siki kanga ngachi kwa singa chechi fango ya kanga na chipata ngwa ya machilasu na yanga tisi ngantisa kwa singa sofa denala ike mbi edalo tindiko zoswa toka legot mina kondoka sala ike manifade ike sustenzo na ita ike luchi ge lasu ala nguanzoni ike watena la na inga chipe kuswa ke ganda chime nifinika pati kusala chifango ya kanga na chipata ngwa ya ma ala nguanzoni
3: Singa tifango yaka, gana tibatango anyama.

ngana simonga mbi chinda pri na penzi ni baloku ndono uku ketengo mbi chikuna ngonga gumenda lchandu kwa sango na poni ki waterna Idrissa ya ndati kwa singa tango ya bawendo na kuna ngati singa la kuna ngati singa le Stevenson Herbert Walo shaman X.

na pekando zava so mutarde da lo kesa mutarde na terra chi kondon so kwe di kondon angba na chi tawani la na pekoso za epicine da wa lo sa mutarde da terreni.

0: Wasala sa epis na terrain oso fadisa go tongu da tala zandu chiwala.
1: Bon,

pika 25 lege timba ekila si ahunda na ikatin zonu beko so seke matuka so apusu na metsa so si toka ni eke tjala toka la kwe ti vundu na betile ti so si akana ireti biro ti conseil ti zon la ti notre dame ti fatima ala kina vundu a beti bin na meti ase wa sungwa la soko inga te ti kwa ti akota so si lo ke conseiller simon ndobo ate bado kuina la paso langu balota ti nze so si eke da na poko ti mbindo kobela si place kuâ na yeke na yanga da ti ase wani na bage ti na yanga da ti oko ti lo fomba ti lo so si ayeke serge ita ti lo la bo dobo so ahinga iri ti pagiro ate na yeke na bage ti lycée ti bimbola si ahunda na ita ti nzoni beko so si amatoka ni apusu na mê ti aso si tokana ayeke tiala me mbeni toka yeke wande toso andö dafa ondeki luka ti fa lango ti sigingo na kuâ ni ngbengo se na penzeni tongaso balako andö ngombi alakue toka ti vundu ayeke na iri ti ase wa toso lamine awara ase wa liwa ala ayeke na vundu abe ti bi na mê ti ase wa songo tenë ti kuâ ti oko ti aso iri ti ayeke lamine odile na ye kuta iri ti dungolo ayeke tongaso olonda atene lo yeke capitaine ti police la tonso lo gonongo tera ate balo kui na lango balusi andö na oko ti nze ti bilo so si eyeke da ngu sakuse balusi andö ni omene si kapa ti sigingo na kuâ ni ayeke duti ti ande tonso wala kengo bini ayeke duti keke yeke biko oko lango oko ti nze ti fondo so si eyeke da si ayeke sara ande kuâ tonso si ayeke sara kuâ si na biko use lango use ayeke mû ande kuâ tene ya goloni ayeke singila mingi na ita ti nzoni beko so si ayeke mû ande toka ni apusu na mê ti ala so si toka ni ayeke tiala tanga ti toka ayeke na iri ti ase wa toso gambor ase wani toso ndoboy ase wa natinga ala yeke gbanigba toso ayeke na vundu abe ti bi na mê ti aso wa asongo tenë ti kuâ ti oko ti aso si lo yeke caporal gambor gambor bienvenue so si ate balo kui na lango balusi andö ni basambala ti nze ti bilau so si na bage ti hôpital général bata ti pongila si place kuâ ni ti ndembe so ayeke na yanga da ti ase wa na bage ti vaka ti mustapha si kapa ti sigingo na kuâ ni ayeke duti ande tongaso na laposo lango use ti nze ti fondo so si yeke da ayeke duti ande keke yeke ni la voilà nze ti fondo ayeke duti ande keke yeke parce que laso yeke na nze ti bilau la ayeke duti ande laposo lango use ti nze ti fondo tongaso si ayeke sigi ande na kuâ ni ayeke mû ande kuâ ni toso ta goloni na yanga da ti ase wani na bage ti pika 46 voilà lege ti damara me lango use so ayeke duti gi mbeni keke yeke a bon peut-être ala ti sara mardi la me asara gi si laposo ayeba so mardi wala biko use lango use ti nze ti fondo ngu sakuse na ndö ni tongaso baluse na ndö ni omene na ndö dafa andeki luka ayeba so wala ngbengo use na penzeni baluse andö ni use toka hunzi andö dafa andeki luka wee ka ngbe vundu na yâ so kuâ si ayeke na yâ ti vundu ngai ka ngbenga ngia na yâ so kuâ si ayeke na yâ ti ngia toka ahunzi na ndö dafa andeki luka o

0: sango ti kodo wande na mbagi ti sudon ti bongo la na peko ti fango tënë ti bendo ti gigi afasua tënë hungo ti azo ngbangbo oko tongana mu ngbangbo oko baleoku ahon baleoku tongaso na ndö ti kutu balako na uta si yeki na ya ti kpale ti tengo nzoni kobe pepe ndokua ti pama vasua tënë ni yeki na akpale si lo tisa azo mingi na ndö ti ambeni akpale ti tengo nzoni kobe pepe na ya ti ambeni akodo ni na mbagi ni ka akpale so aga na peko ti bira nga na mango tere pepe na peko ti kota gbuku so si ala su maboko na gbini tënë ti siri na langu saki use na ndö ni balako na miombi sango ti awanguru tango ndimbo ti maboko la bamara so singu ti ala yeke na gbi ti ngu balako na miombi tongaso si yeke ta use ndimbo ti ala laso ndali ti afro basket ti ngu so tango ndimbo ti ala so ayeke bande gigi na ngbonga osio ti peko ti beko mbi te na kodro ti congo brazzaville biri tongaso abamara so benda na kozo tango ndimbo ti ala ni na kindango guinée équatorial ngu bale miombe na miombe ye si ala ngbagi na ngu bale omene na ngu bale miombe na omene tango songo benda ti ala so ayeke ti mu pasa na ya ti tene ala kuâ ndi kapa tongana na popo ti akodro oku so si ala yeke gu ti ta ndimbo so ahunzi awanduru asango ni kue martin ode lakue ikamba ti kusala kiri na ala
1: singila mingi na ala sabrina larisa na ilo singila nga na wabe afrika kue ngbonga si ngbonga ota ti peko ti beko mbi te na penzi na osio
2: retour sur l'actualité. Retrouvez l'essentiel de l'actualité de la semaine de dimanche à 17h. Apeko ti akota sango ti yenga na ndö radio ndeke luka ayeke lakue na layenga na ngbonga oku ti lalui
1: dafond ti sir na ti maengo tongaso lakue yeke sara gi na layenga na peko ti andoro asango na ti peko ti wala ti ngbonga uta ti peko ti beko mbi te kua singa ni ayeke be afrika sport laso e yeke mä d'abord mbeni ngombe oro si e yamba tongaso na tondo e sese stéphane engombe so si aga ti mû na ye kua singa ni

0: Liban, na mba ge ti lo solo e ke bia ti kodoni so se ke ti kodo ti Iran, Mahomad, bagger Galibaf, lo fa solo tene, do kwa ti lo, so si lo la lo e ke pi kapatara nan do na Washington, tin dembe so kodo ti Iran, de ti ye da pepe, nan beni buku, na kodo ti Etats-Unis, tongana, akota andia ti lo, aba tene, akbeni pepe. Sangutia wangu tango ndimbu ti maboko leki aba marasu ngutia leki na gbeti ngu balako na miombe se ke ta ndimbu ti fani use tonga so na ndimbe so ndale ti Afro Basket na Congo Brazzaville biri ala londo ti kinda kodro ti Guinée Équatoriale ngu bale miombe na ndoni miombe si Guinée Équatoriale ngu ngu bale miombe na ndoni omene songo binda ti ala so eke mu pasana ati tene ala gu na qualification na ya ti bongbi so si amu akodro oku ekiri singila na azo kwe swa duti kuti ma andu wa sangu su
1: singila mingi na la Sabrina Larissa na ilo singila na awabe African bongo usho na penze no usho andu dafa onde kiloka akimbe reito nga so na penze ya ndonga bala kwa ndona kwa na penze kwa ndona kwa ndona ukusie ki na terete ya toso sangu kusa na terete la timbila kwa ki martini wode fufade so ima me ngombe we si ye ke zamba tatu kusa na naton de se Stefan ingombe nati kwa singa be Africa sport tonga na ala lini tite na ala malego ti ape tonga na zapa bata inge ya batala ekitin mengi ya tere na ndawa sosi na ati anbonga sosi ya kega na ndawa uke kireke mbonga nasi mbonga usho na penzi nuku ima ngombiasi ya manato.

0: mbotia wangu tangu ni mboti mambo kwa ike bubu mwa kangu chwe na ati liti batati bongi ta wanze nsu siyele kitandi mbuni siyelu ndo biri tonga su namba kiti omnisport na zingo yanga ti tami ngonde mbotene ti akolinga na awali ti kutakate ni biri bumbi ti awali ni espérance atengbi tere na étoile rouge si espérance atuku ngu na ndo ti étoile rouge ngu balako na omene si lungbagi na ngu balako na use atanga ti andura sango ni kue awela e na laeke kuâ pagi na ngbonga omene ndali ti akuta sango
1: ni ala ti na wasabrina na ngbonga omene ndali ti akuta sango singila na nzo kue ngbonga akinga da pepe idris ayaga nga ndo so gi awe idris e tiri na ala nzoni peko ti beko mi tie laso na ti kua singani ala yeke gonde e mbembri na ndoa
2: Dieu merci Goga, zone peko ti peko mbite na wamango da fanono de kiluka kwe la sula inga, iguna awa be Afrika na mbege ti aba, na lego singa ti wago singa ti Priva Rodrigue Lekbanga, ti fane ibata so na ti kwa singa Eko du Province.
3: L'Eko de Province. L'Eko ti akiti kodro.

0: ngonga mene tila kwa limba wa ibara la kwa isa mena lanzuni gangu ni atila suna be Afrika. Fadisu ki tisa latima sangu ni angati Sabrina Larissa Nailo. Bonga atima ngo sangu alimba wa nonda fono de kiluka ni angati Sabrina Larissa Nailo.
1: Ibarala, Dieu merci Goga, Ibara Azukwe, Nalitia Sangusue, qui est au Biatibi Afrika, Brigitte Toadirasi, Adoutina Teretia, Minawali Nanda Priso, Tisepe la Kota, Matanga Ti Amama, Matanga So, Adoutina Ndoti, Gwingo Nanduzo, Ala Yongo Nanduzo Tongaso, Nene Ti A, Kope Ti Kodo Suse, qui tonina Bi Afrika, Iwara Sangusu, Naliti Chris Roy Jordan Badimbi.
2: Abia sketch gana po MC awali ya jiko nini hati matanga chala so yiso ya kichinde na hati sango matanga chila so ayiki ako beti kwa toso siya ya gana nige Evelyn Ndoma Kangudu ayiki mokunze si juri ti ako beso lofa ndani ya isi alimbi titene afa ako beso na gigi
3: e promouvoir culture ti ye na terecha ako beti kwa doro ae sobira tarazana ye siya mama ti ye afa na ye donko ya kwati tene eza na pe les gars quoi il faut transmettre na blengue ti donc il fana la code ti ton ko besoin de guérir
2: ko je mama ti ko ti bien afrique a brigitte toi des gars a pika nga sa ko na ndoti angobo ti fanga ko petit code na gigiso nga na mbagi le mon congo iso ti tenen le unda na mama ti tenen ala pardonner a melengue ti ala souci a goda ti tenen a saka na ala matanga so pepe
4: i baza ite na ke gina yige na si ena ke dape na ndoti dunia mobimba fa de so ambe na molenge a ke sa ye ti tenen a bivundu na becha baba na mama Tonga nambe na na popoti esosi biri mnenge bivundu na bechilo si ala te matera pe ala te tene la pe kota pardon so bimula so alingi si tene ala kiri ala guguma inge cha na katechilo
2: matanga chingusu asra ni nanduma matene so atene siwa tuchingo oko pepe nga na batango amilingi tene asra si asiwa so kwa kina kotibi afika amai
1: Gina bata ti bongi mingi ti azo agungu eti matanga so ti gwe na tere ti amama tala ati fa bibe tala andali ti anzuni kusala so si amama ni asara andali ti maingo tala sango ti Edouard Rogo si so si agwe na tambini asiwa.
5: Na layenga tila so ndo ayingi pendre mingi na yati ase wandende tibata tibongi. Na ngonga tinda pre akoli ngana awali alekete chala nda iti munjo ni matanga na ama mwachala. Na karti golfon na yati se wati bia ye ndo ayingi pendre. Benicia Daniela longbati tokobe ndali ti mama tulu.
6: Bingba ti prepare kobe ti fe de mer na mamoni la parce que journée ti laso ina droite et honoré à mama ti si ina inda ti vobongo na la paix itokobe na adon bingba prepare kondo na lula. Après ici et on quand même il voit juste na lo parce que tene honoré le.
5: Na boirab na yati bava kaosho ti gata ti bongi. Ge, Julie, Betty, le keter ti wa wenda li ti sepe lango matanga so.
7: Depuis biri ya mori nge ti mbi atonda ti tene, ala netoye ya ti gbagba, ala netoye tere ti da. A empêcha pe deja amne nge ti mbi, a gabarambi, a tenambi bon fè ti maman, don bi ke mouton ti mbi ti tenembi sara ko beton ti so si beti mbe ti tenembi te. Matanga ni mbi pense atonda ni pendre mingi, na lege ti so fade nanda po si ilondo, yu wara kete ka wa inyon, a keketa dispositif so imu, izana sese tout sa ti. Zando propre

0: ti ba ala gwa ke yon samba en tout cas la mon fête na mon boko chala on même ma mamani
1: awa be africa so itimbi na la la faso se pelango matanga so akebeni ngoi ti bumbi asewa ngati sara sabango cha mama la ti ngangu kusala so la ke sara lango ako ako na tereti amulenge chala
2: Sindali tiko ta matanga so wa sango mozo koti be Afrika so a iri lo prince a plision so si a ingalo na iri tiko lfawa a gwe na pe koti be kombite so na dati kanga ti awali so seki na bagi ti bimbo ti muna ala ambi na gba sango ti Bolivis Masambai.
3: Azo ti kanga so la warmu ma boko na lege ti a karton ti savon, karton ti omo, a poro, a eti tumbango na zinde wara a servet hygiene nga na ama pia. Prince ya plisson, so si a ingalo mingi na ereti kout fawa, a ket lo si lo mok baso na azo ti kanga so.
4: Mbi gati prove na ama ma timbi, a ita timbi a petit sœur timbi so a ke na maison dara ti bimbo, ke ala ke oublie ape. Ti prove na la ke la ou ala e keda, i ponse na la. Bina ekip timbi gala so si tene i partaje kete, so gani symboliquement na la ça na la que ta capela tu tenais lui faire comprendre là que place là qui da à que prison paix mais que place si réflexion
3: mungo maboko so ya kembene so si Clotilde Jade d'Ordama so si ya kerejisseur na datikanga ti awali ti bimbo lunga kwe lugunda ni mingi
5: bi na kotangia mingi na bechi mbi ti ba mengi ti mbiso laso lugana tereti ama machi lubo aita chilo so ya kina datikanga na kota lango cha mama parce que ambeni mingi aida so ala lono na kete kodo silaga deke cha famia yo mais là so gango chilo mbi ba kota ngia aida
3: matanga cha mama kimini matanga so si azo mwini tonga so jitene ala mukado na asi wati ala ngai kimini ngwe so si ambena zo ala ke mwini tonga so inga jitene ala mu agba na ala so si ala tambula na ya chichi ngangu
2: Beni sangoni e kiti so bumbi so e kena gbeti le tape pesiamu iriti ami de la nature si a tombe la nabikwa ushu so lodo ti on na ala so e kena tigbata timba iki ti bata a iso si yango azu ndani e kiti tene amun afana ala akwale so tonga na zo e ki buba agbako singa a iso si zo e ki sarati tene agana kwale na ndoti duti ngoti lo e wara sangoni ndali ti wago singa ti e Dieu merci vonsel greviko.
6: Bingo lingo so abumbi akutazo ti kodro ti gbata ti mba iki ngana la sosi alonu na gbata so angoroni ala sosi akoka pana yani na piko ti sosi gbako aikemene akro cha mosogo ti la loba e sosi lo tetere la so na bubango ti agbako ngana afango keke mbage na mbage kapa ti pikango patara so amulege na ala sosi aleke gereni ti tenesi alafa na azo so akoka pana yani kwale sosi aike gana piko ti fango akeke kiri kiri bubango gbako ngana tene ti bingo wa na tere ti aye sosi angogozo Patrice Inya Domavo sosi leke wabemengondo nando ti bubi so eke nagbeti leta pepe ami de la nature le kiri ti fa akpale sosi aeke gana piko ti bubango ti gbako
7: limu ta pandela mbaki ti mbata veni gbako so atene votre mère memo onti gula mungumba mwke mba gbako ni a existe ok d'accord mene yani kwa fun ake kati biosperti basu lubayla alo solution ake sensibilisation ake education ake information ite attention ate waa itene mo tingo zi mo tole mo te ape waa api bida waa
6: Jean-Pierre Polinga akota la sosi akoka pana yani lo muyanga ti tenesi lo fape koti aye kwa sosi lo mandani na ndo teneti batango bako na ambatilo
8: ayeke ti tenijingo na iso kwesi gbako ayeke tongana dungu ti kobe ti ti bata gbako njoni ibubai ti gbako pepe ifuti gbako pepe idekeke kiri pepe izo gbako kiri pepe gbako so afage gbako ti makongo ti isoko ape gbako ti piri kwe ake zolo mingi ayeke dekeke azoni
6: na unzingo ti pikango patara so ala sosi akoka pana yani aunda na bumbi so ayeke na gbeti leta pepe ami de la nature ti tene si tongana afana la ngobo ti tene zo aluyaka lo lukeke si ala lunga keke mingi nga na anzene-nzene kusala ti ma boko afanga ye na ala na ndö tënë ti batango ye so angogozo ti tene si agboto gbungoli ti awabe afrika koso si ayeke na gbata ti mba iki nga na agbata so angoroni ti tene si ala buba gbako pepe mba iki Dieu merci vonsial greviko dafonono ndeke luka
2: sango ti awango ti hunzi na asango ti e so gbu-bongo kangu ti wen ti awanze so si ala yeke ta ndembo ti maboko la azia ngani biri tongaso na lando ti omnisport tango ndembo ti zingo yangani tënë ti akolinga na awali ti kota kate atembi bumbini ti awali so si ayeke espérance nga na étoile rouge tango ndembo so amu pasa na espérance ti tene lo tukungu na ndö ti étoile rouge ngu balako na omene ti lo ngbagi na ngu balako na use e dabe ti ala so tango ndembo ni angba lako ti gue na mbage nika Aunzi tonga sowa sangu niko na ndoda fonono ndekiruka ikiri singila na azo kusu siya jishupo faditi mai.
9: Singila na la asa, singila na

la qualità. Akuta sango chienga so nando da fonono deke luka. Na yati inga soe saka tene na ndoti kwa litise duti soa ngwala kwena yati kwa kwa komandati ombo muwa kasoa yena tundati tene agbyon yeke eke tonga soo gouverneur ti region ti o ubongi afa tene ambeni ya keta kwa lea eke na yati ambeni andoni ayeni ya mprimprisi eke si na yati kubata soo ayeni agbyon we na pekoti soo si saka tene ni fade eke kera na ndoni mbeni sangoni na yati kwa singa soo eke tene ti kwa li ti duti ti a molenge ti kwa rosu akpe nduti langotela si ekina ndoti si tigbazara so ekina kilometro baluse na osho na kwatati batangafo asi waso a ke duti nzoni pepe a lango nzoni pepe a te nzoni pepe nango itingunza paso si ekipika na pekoti sanguso si davuno ndekeluka avungani ayeni ya bion na mbage nika wefade ekikir na ndoni na yangati wako singati so ekina kwatati batangafo gana ati chronic buzz fade ekisara tene na ndoti ya kiringo na tene so aguna uzu na ndoti bianda tere na pekoti ndambu ngia dans la Ligue européenne, champion sous à Timbibiri, Paris Saint-Germain, Nabumbiti Arsenal.

0: aekelani na bikwa use si na ndö dafono na ndeki luka e sara tënë na ndö ti kpali ti sedu ti so angbala kue na ya ti kodro komanda ti hombo mu gouverneur ti région ti o ubangi victor bise kue afa tënë na ngoi so e yeke da ambeni andö ni ketekete tongaso akpali yangba na ya ni ndali ti atorogo tomba ti upc so ayeke na ya ti andö so singa sara ngoi ti ngangu na tere ti azo so si ayeke azia nde ani kpigbe si ayeke sara ni na ndembe so so ayeke atënë so si lo fani destin de bonheur wilicon asara lani mbeni kambro ti kusala na gbata ti bongaso e malo
1: ata tokuango so si atokua turugu ti sedu ti ti faka ala so ayeke mu maboko na ala ti kodro ti russie ngana aturugu ti bendo gigi na ya ti hombo mu gouverneur victor bisekuin afa so tënë ti sedu ti angbala kue ngangu mingi na ya ti région ti lo
2: kpaye ti sedu ti ayeke da kpaye ti sedu ti na lo tonë ayeke akendere ti kodro ni na alu lo ayeke sara sana na tere ti azo asara si azo mingi ayeke kpe ayeke lango ngi na mondal même jusqu'à ndo so ala gbe o cho si ayeke bata sans popo ti ala kete komanda ti bambu ti kodro ti aso maboko ambe ti mbeni ndia na bumikara ti upc cpc na 3 heures me abâ tongana aita ti cpc so aka na kano ti ege ayeke kpe mbeto ti ndia so pepe ame na popo ti ala angba ti sare ti ngangu ti gboi ti azo na ngangu aturugu ayeke da biani ala kiri ala yeke tiri na aturugu ni ani ti bâ lando ti anempe
1: na dangwa ti akpale ti sedu ti so gouverneur victor bisekuin ahinga so sirika yeke kiri ande na ya ti région ni na lege ti sarango kusala na kota mbeti ti appr so si aturugu tomba asu maboko na gbeni ti pika patara anga ti sara si sirika ali mbeti kiri na ya ti kodro ti biafrika
2: mbi eto amembre ti comité de mise en œuvre préfectoire de appr ala yeke ti mbi na terrain azo ala yeke pika patara na ala ala yeke fa na ala ye so asavoir ape ala yeke fa na ahinla ali mbeti sara tene ala li so mo na popo ti ala tere ti yeke melenge ti kodro oko e so e ngbala akue ti pika patara même awa bingo kpale tongo ayeke da ti ti mbi tere na ala ala yeke sara so mbeni ambi toko ambeni ague jusqu'à nzoko e kusala so yeke sara na yeke ngbala akue ti sara jusqu'à ce que sirira kiri biaku biaku
1: ti si na ngoi so awa beafrika ti hombo mu ahunda na akota ti kodro ti tene ala zia nga ti mbeni pikango patara na bongbi ti azia nde ani kpigbe ti sara si siriri nga na sedu ti ali mbi ti kiri biani biani na ya ti hombo mu destin de bonheur wilicon na kiringo na mbage ti bangasu dafano na ndeke luka
0: singila na ala destin de bonheur wilicon so ala londo ti e tingbi nga na yege na studio ae barala
1: e barala ines credjiver bida nzoni mango dafano na ndeke luka na azo kue
0: tongana ni si ala wara gbungoli ti tene asu mbeni mbeti sango na ndö ti kpale ti sedu ti so si angbala kue na ya ti kodro komanda ti hombo mu
1: lani na lango balako na miombe ti si na lango balese na oko ti nze so yeke na ya ni e sara mbeni tambula ti kusala na mbage ti bangasu ti tene e rokoto asango ti awa beafrika so yeke na mbage kâ na tango so e si na ya ti gbata ni e pika patara na awa beafrika so yeke lango na mbage kâ nga si e pika singa na ambeni abongbi ti amaseka so ayeke na mbage ti obo nga na zi mio ti tene ala fa na ye tongana e si ala yeke duti na mbage ni kâ na lege ti asango so e ma na yanga ti ala afa so tënë ti sedu ti angba ti tene angba ngangu mingi na ya ti gbâ kodro ti o ubongi so si e rokoto asango so e ba ni ayeke mbeni so agbu be ayeke ngangu mingi si e pusu nduru na tere ti gouverneur ti tene e hunda na lo tënë na ndö ni lo bâ ti lo tënë ni tongana e na ndö ni si gouverneur ni kue lo confirme na ye lo fa so tënë ni ayeke ngangu mingi tënë ti sedu ti tënë ti lo bâ ti lo so aturugu tomba ti azia nde ani kpigbe nga na ala ti upc angba ti tambula na ya ti avaka nga na agbata so na mbage kâ ti tene asara ngangu na tere ti awa beafrika si lo tënë na ye e rokoto asango so kue awe la si e su na mbeti sango so si na ala kue londo ti ma ni so ines grediver bida
0: ti ndembe so destin duti ti amolenge ti kodro na ya ti mbage ti gbata ti beafrika so si aye ti ngangu asi da mingi ayeke tongana ni
1: duti ti awa beafrika na mbage kâ angbala kue ngangu mingi na lege ti asango so e wara na mbage ni kâ surtout ala so ayeke na ndö ti site ti adéplacé so tënë ti na lege ti asango so e wara bongbi da nzapa ti katolike ayeke gue na akobe ayeke gue nga na angu ti nyongo nga na ambeni ahuile na asavon so na awa beafrika so si akpendo ti ala si ala yeke na ndö ti site na mbage ti zemio ambeni akite ti tene akiri na yanga da ti ala wee me duti ti ala ngbala kue ngangu tënë ti tongana zo akpe kodro akpendo so lo yeke lango da si lo gue na ndö ti site ye ni ayeke ngangu asara si même abongbi so yeke mu maboko na azo wala humanitaire ayeke na mbeto ti tene ague kâ tënë ti na bangondo ti ala asécurité na lege ni pepe si ala lingbi ti gue so ayeke risque ti tene aturugu tomba so azia maboko na ndö ti ala asara si vraiment situation ti awa beafrika so yeke na mbage kâ ala yeke duti gi na ya ti mbeto asara si ala dekongo mingi na akota so kodro ti tene asara mbeni yo ti tene akiri na siriri na ya ti agbata so yeke na mbage kâ mais vraiment tënë ti duti ti awa beafrika na mbage beti zemio bambuti banga sunga na ubo anganga ngumingi Ines.
0: Eba alekela ni na yati ombomu a sangoti nyemkongri sala waranandoti azo ushososi mbene yenze okulaso a trogu tumbati a azandani kwibe azama boko nandoti ala namba genika.
1: Biani awa be Afrika lani ushoso si ya trogu tumbaswa zama mboko na nducha la tonga na suprofeti bambuchi soa kikumba njai ngana ambeni azo utana terechilo sosi ya zama mboko na nducha la na lango balise na miombetinze chika kakuka sosi ya on na tango chi sorongo wako taskodroso azo ni kwa angmana mboko chi a trogu tumbachi azande anikbik beso tenchi nalikita sango suwe wara a trogu tumbachi azande ni afaso ane kizima mboko na nducha azo suwa ni zama mboko na nducha la tonga na az zima mboko na nduchi a mbachani uta wala use tonga zoso si a trugu tiste duchi a zima mboko na nduchi ala siagunala na nduchi jondamere juska nangweso a trugu tumbachi a zande aniku bene ade waranga sangu na nduchi a mbacha la swape sepukua ala mbala kwa chitene agbanji azo ushosu silani ala zima mboko na nduchi ala so me malga pika nga pata raso si bagi gina popochi bumbi katoli nga na azo nika nga na a la swaki na nduchi a zande aniku beso juska laso ade la zima mboko na nduchi azo so pepe Ines.
0: Destin a la soe ki nati boum biti a zande ani kibbe a onda ti tenen beni pikango patra na popotela na kota zo ti kontro a douti da ki ringo na tenen ti gouverneur ti region ti o Ubongi na douti onda soe ki tonga nai.
1: Gouverneur ti o Ubongi a faso neto kwa zo ti nimingi na mbage ti zemi o obo nana bambu ti tenen a pika patara na atrogu ti a zande na atrogu tumba ti a zande ani kibbe so ti tenen a la fa mbrim brim nye la si a la ye ti tenen a pika patara ti porosoni nandoni lo tena iso jusqu'à l'asso a des mini raisons soit à l'utinjoni du tenin à pika patarana la ne a kedape le fanaiso ton a mini raison fadi a kedas soit l'utinjoni si tena pika patarana ala à kota squadro ou à la gouverneur ti régionie à l'imbi tenin à tenin tenin à kota squadro na batati bongi geji tenazim bini yanga ti pika ngo patara mais gouverneur na fanaï comme mini raison joni ton a soit kedape à sarasi pika ngo patarani angbala kote boto a des mini zingwanga ti pika ngo patara tonga so à bagigi pepe Ines.
0: E banga ala pika patra na kota bua Aurelio Gazera so ekina popoti bumbiti a mokunziti danza paso si ya gulani na meni tambwa ti kusala na batati zimu na nzeti fonanti ki soa on ti gilegi ti pika patra na a azandani kwi bindal ti kirango ti siriri na yati batani katine ti nyembrimbe lo tene.
1: E pika patra na monseigneur Aurelio Gazera tonga ti so la tene lani so ekina banga su I pika patra na lo I munda lo Yoko ti tambula tala sola sala nani anze ti folonjiki na na yati kodro ti zemio sa ke tonga nae lo fane iso ala gwe na tambula nani ala kire ala timbi terena na a bumbi ti AKG nga se ala timbi terena na a wabe Afrika so ke nambagi ka pika patara na ala me de marche sola sara so a de sirere a gana pe koni kwe pepe tenti ala gwa mu tene ti a yanga ti azande ani kubi na gafana kota si kodro ti tene a favorize dialogue amilita la me a de solution a wangana pe lo tene na mango atrogu ti akage so bibeta la kitene ala créer mini kodronde na koloti be Afrika wala ala separia ti koloti be Afrika ou se pepe me lo fane so bibeti atrogu ti akage akitene ala duchinjoni koloti o Ubongi en général ngana ti ombomu en particulier siria duchida lega keda avoye moins cher et puis andu kusala ti leta sa kusala njoni yeso awa be Afrika na mbage ka ayesi koma keda pe ala bungo mbesa ke tonga so akitene so monseigneur Aurelio Gazera afanai me jusqu'à nangwe so ala gafa teneso na akota squadro mais monseigneur Aurelio Gazera afaneso ninga pepe teti insizingwanga ti pataka abanga gigia pe jusqu'à nangweso
0: ekela ninga na bikwa useso on si dafuno ndikeluka sarate na ndoti kingo beti gouverneur ti region ti o Ubongi nga na amwanga ti kontro so ekina baginika na ndoti quality se duti so angala kweka na laso ye ekina lainga ayinyembrimpri si agbion na baginika
1: na biko se ti sina laso mini okwa da bien pepe te ti akuta skodro masa ngosu si lunu ane kana bage ti bangasu igana na batati bongi e ade azinga nga mbeni pika ngo patara na popoti akuta skodro nga na atrugu ti akaje so pepe ade azinga mamboko na nduti azu ushosu si a trugu tumbachi azande ani ki besa mamboko na nduti la pepe ade mini initiative banga giginga pe ti tene asara si tene ti siriri nga na se duti akiri na ati region ti Ubongi pepe yeso si mingi ti awa be Afrika so eke lango na ati agbata so eke na mbage ti to chikolo ti be Afrika akasani mingi Ines
0: destin singila nala
1: imu singila mingi nala
3: l'actualité. Akuta Sangochi Engaso, Nando Dafonono, Ndekelu.
0: Use Sangoso et Lutinandoni na Engaso a ba kwaleti duti ti amolengeti kodroso a kwenduti langotia la siye ki nambageti si toti gbazara so e kimeni kete kodroso a yue kilometre baluse na osho na batati batangafu a amolengeti be Afrika so a kpelani a kpale so e kinayati a kodrotia la so e ke beili be konjo mira mamba yanga na ngoku so a yo kilometre bali miyombi na oku na batati batangafu so e kenduru na maka so e kinapopoti Ben Afrika na kodroti tiado. Wago zingati egi florante andisho agu na mbaginika.
4: Awa Ben Afrika so alatina yati itikale ti sarango iti ngangu nga na mungo akunga tiala ndali ti azuso ake na ngombe na mamboko tiala ngine na nzeti lengwa guse kuse na ndoni balusi nuku. Lengwa ti azuso alondo na peko ti tiri so na pupo ti ala so ake na ngombe na mamboko ngana amasika ti kodroti beili. Tiri so asarasi akoti awa kwale so awarakwa na peko ti so ala gogitinzi akururu ngana akumba ti azu ti kodroni. Nangonja na betiala awa kwale so azo ada ala ron ayeko. Na ongo tiala apusu azukwe tikwe na yati aketa kodro so akena legi tigungo na kodro sese tichad Eva Flor Obigi mlingi tikodro tibili ludema duchingo tiala tindembe
5: so duchingo na bazara so kasi lango tia dafe karo mata na waba pupuchungu agaso amni nge kwa eki yomi ya luchina mduzu ikongu na pika kayawe ti warando ilango dafunja si lango nukwa dafe a kubeso ide yekena daso pupu agasa kiyo kwa onadoko pale ti awondo
4: Serge Aladoum president Tisiti Bazara Tilo, le Hunda Nangorubia, Titoka Aturugu, Nambagika.
6: Sans sécurité, sur la mauvaise jusqu'à une boîte parfois, c'est surtout en insécurité à Dazo. Là, sur les petites clés, jusqu'à Egagi, c'est surtout une affaire. Donc, c'est un Toka en insécurité. Et puis, à l'Ekena, il est guéri, comme Iwani, mon volontaire, c'est il délégué jusqu'à la frontière. Donc, on va dire que l'Ekena, c'est un petit gouvernement, l'Ekena, c'est un petit détachement, et puis, sécurité.
4: Alfred Madila, c'est le chef de groupe Tik Bazara, le Dima, Ganambagé, Paleti Warongo, Anjuringu Tiongo, Nambagika. Da fono non de kiluka
0: Singila na la Guy Florentin on dit show ale kena yangati singa beneye na gbatati batangafo ibarala
4: ibarala ines gudiber bida ibarazu kwe
0: Hey, lundo ti masango sola lundo ti tena vunga ni na ye tonga na nyesi ala rokoto ale goni ti tene asu na mbeti sangoni
4: onala na yata tambula susi ya muya goni ambake ti bazara iti na mbake ti bazara iba na leti na ndusu kandu susi ya itasu akpe bira wala iti ngangusi ya ga lango da iba ake mawa mingi a iti susi iba ni na le ake apali sola kanika mbioni dati lango ya edape tene ti senia edape a paleti warongo njulungu tiongoni gana a paleti warongo kobeti tiongoni kwa ke dapena mbake tiketo kwa doso igudasi wa chingiteru na ita tiso ake apeti nga msia jishina mbake ka gani mbiti fanala a gina ndoso rasi iba ke ake iti palesi itoze tene ifana ita so ba ikia wagusinga igati tene ima a bibeta la titene iguivunga sango nandunu titene au mboko alingi tene mboko nala na so isi nika il faut aller en gangue à côté du coussin la nuit qui sert à titaner il y a les limites sert à titaner les gonies à goût titaner à un moment qu'on a mal sanguin du nid titaner à un moment qu'on a à la naïti à quoi les soleils qu'est-ce et tu t'as bien dit à la main du nid et puis qu'à partir de là ils allaient aider titaner ils m'ont dit que là si ici n'a pas tant fort comme que raison n'a pas tant fort puis qu'à singa n'a pas coûté aussi n'a pas gâté le déchet central ça l'aide à nous petit sujet ni sous et petit reportage ni sous si ivunga sangoni si ala luti maniso
0: ala limbiti fanaye na ngu isu ala ikesara kusala tala ala warakpale na ndoti londo
4: tonso itenala na yangati mjitendele fadi ines iwarakpale yako nini ake yeso kujikule na singoti ifa tereti na lusulo ke chef de groupe nga ifa tereti na lo kujikule lo gunayika lo fayina zuni epi ake laso kujati fani usesi ilundu titene isara kusala nduti ala sosi akwiji birasu mbeni na kuju singo tala na njati lengu wa tingu sa kusala nduni balusu nuku kuju singo tala sola kwe na kuju itinga ngusu aita sua sala nduti alaka si Tiffany ou cela si il nous dit c'est pour ta sou à la yida titene il sera cousin gana à bongosu yu visibilité à inga tene tati à yoni et que azusi gai pousse nous retirer ta team ma kambisa ta la tigoti vous mani titene à la war mouemboko à kenyan de cela si les gazini pour les titene il moule gotia la ines.
0: Guy Florentin, Mingiti, Amangeti Be Africa, Ainga Pepe, Site, Warando Sosia, Mangeti Kongro, Akbe, Akwalesi, Abum Viteratialada, Na Gwatati Bazara, Ala Lingbiti Fanaye, Tunganagne, Sindoso, Ekina, Mbagenika.
4: Tatene, Nanguisu, Sina Mbagika, Ndotikandoso, Ake Kota, Palimingi, Tenetini, Njuni Dutiti, Awa Biafrika Sambaika, So Akbeti Birasu, Njuni Dutitala Dapé, Njuni Timokopetala Dapé, ala ke na njuni kungati yangonongo pe titi mono kobe kwa ki dapo te tizu ala pe awali sosi aga ke toko be gina yata kita tawa nga na njuni condition pe ya iba na ake iti pali sosi na pokotia loro sosi ala mu ike tawa si ya ganani si ala ke tonle ime na yati a tingota la so iba ake kumba suti njuni so ala warani ake dapo nila usi nga iba anduti onimotere wala latrine wa kabine ahinga dana nduna pa ala kesa azinde gina singin do tosu asasi ake anguza pa pika dawe anduni ya kefungu si asal njuni kwa peso ya igana pali ya kwaliti ya kubela andi sitene azusu atina yani aga usi na kubela timungu na pokoti ya azinde na ndalita azinde soa hundu ninga usi na pokoti ya dani ba adi sitene ala wara njuni ndu sitene ala chibiani sitene ala wara njuni senior pa awaru ngungu chingo kwa kingangu ala ketumungu su ake anguchi suwa kesuwa na ya chingonda su akubela keda nga ala kiguna kilometru uku tibani tambula chawali na vi tigoti gingu akigana kwali ariske ya mingi ya ariske ya tongo na ambo suwa kita petite ala ariske ya mingi so ines ala wina ingani iba ake pale mingi tati iba nambage ala ke ubuji titene ala sala mbini kikita daton su titene ala onzi tertal da so akwanga mbini titene zo alango titene na biton so ala ke ngunza paga so ala gina ndekinduzu so ala wana teneni si ala ke sala mbini kikita da suna bagwara basho ala warani kuja mungo mwako si abakwa wa si ala ke dima nandebisu ngangu tati alango mochala anga na njuni teukobe tala mingi ni akege awali na mlinge awali so ke awa mwansi ala ke bapa si mingi tetisu ala ke na mbini kusala ti sarangone pepe ake mbini yesu si apitu muna la kombe ti tene ala batana mlinge su ala mwala gana la peteti akulite la kuina nuti iti bira wala iti ngangusu kasu ala ke aga awali ake bapa si na ndemisu ngangu epi amina kwa linga usi ya teniti warongo nguti yongo su ake kape ala igonkoro na yongora lege su ake kwe ake gana kwa li mingi giba parfois amina ko linia hibwe si ala gya ko be ti tenela gana ni tene ala muna amlingi tene amlingi ate ti kwa ti lango ko a tempore so lo ke sarani ti ya ya ka mina ito so akina pas mingi akita amlingi so ak dina yanga da ala gwe ko ko mbi pepe
0: ngoni yeso si ya vunga sango so na ndo da vunon de keluka ti si na ngweso e ke da gi florentin dutiti amlingi ti ko so na mbageni ka e ke tunga nanyi
4: tatia bia inesi adi aini ganjuni kwa pepe na mbage ti warongo njuni duchiti aitasu akeichi bira na mbage bazara. Petete na yati languso ya gazi tangona susi bini ndo kwa su akina biri kapeirini kupademi lulele kwe tuye da titene lu mwaboko na ala su akeichi bira na mbage ti bazara na sarongo da mwone ake mwango uku wala 500 abri jujanse so iba ndo kwa su alingi tene sarame yako adi akusala na tondana kwa titi su alangwa tiku tena ita na sarwa kusala wasi ala tonde tene asara dasu na ita su ake ada su ake sarwa na bashe ti tene su a irete abri dujan sa na bashe ti tene ala jida ti tene tene a ikuwa ganjuna ya fadi alimi tiki rinando tiala poko ti a iso si ke dingi me na mbagi ti a ita su na mbagi ti bazara so ala pe ti bira si ala gati ndi besola ke mbagi bazara la
0: e banga na ati sango su ala sara tene nando ti ya mwana ngeti kodro su si ya kwe abira na ya ti akete kodro tiala su eke beili bekonjo mira mambaya nga na ngoku na pekoti sosi ala sara tambwa ti kusala na mbagenika eske apaleni ti aketa birani yangbala kwe na yata gwata so
4: biani na ndoti watene so ala unda chala sitene sirira gawa se alingi tene ala kira mbaika sitene atoka turugu ti bi Afrika sitene aguka abata kodroni si ala lingi tene ala kiri ti jitinjoni ti sara kusala ti demobuze ti fango ya kachala sitene ala zamlinga gwa mandambe ti titene ala kiri na nduti a kusatara na yati akodro akoko sosi ala pedaga ni la ake pokotia tene swala vini ala tene vien titene tukwa tulga sera kiri ala disinjoni inesi.
0: Na mbageti ya kutazo ti kodro yenye mbrimbri ya la zana sisi titene agile geti mnu maboko na mwenge ti kodro sosi ya kinatipali.
4: Ti ala suwa kia ya kutazo ti kodro ala mbala kwa ti pika patrona ala suwa kia ya omgo mboko titene ya la mnu mboko na ala susi ya ala sitinatipali sa ala ki kodro ta la si ala gana nandimbi sola kia mbrake bazara. Nga usi tene ala disinjoni tene siri ya kiri ya wa ya nduna deka wa ya si ala limi tene ala kiri ya nduta la kia ya patara susi ya kutazo kodro ake pika patrona wa omgo mboko su na ya tambina a réunion sosi anga kotena siginani
0: na bangondo tsela gi florentin yenye mbrimbri saling biti tena sara si teneti nzoni duti ya kiribia kubiaku na mbagenika wa rateneti se duti a kiringa na mbagenika
4: ti ya kibibe ilingi titene aita so ala yita tena bien titene atuka turgu kasi ala limite na kiri pasi tena sécurité ya kika tenti se duti a kirika fadi ala ke kiri na ndo tsela titi so ake se se tela sola fakute kaka mingi ala kana dakasi ba ndimbisu azwa gani kwe me yako tene ala tene bien ni tene aza turuka ali tene ala kiri ti sara kusala ti dingo yakati kati patamwa ya matala tisu ala kaina mbageti bazara so akira nduchi ngo tertri bingo bira ala ke buteri ngati kete ngo te tisu ala kana mini nduchi fango ya kapala ala kami yeti sango ngo ngo ngo kwa ke ngangu ngo utala kwa ke mingi na mbageti site ti bazara sasi ala ke dimo mingi tene na kutazu kodo tene na bandu ndu tala tene atuka tuguka tene ala kiri adusika te tisu alba tene a ndusukaso ake kuta kodro mingi sisi ambati kona mbai kame asasi aturu akapa sasi ala so ake azuti shuni aga kesa shuni ala ke mwanya matala lako ya ke zaba gara ke teaya katala lako gina ngangu titene aka na kwale pocha la bali shosi ngonza kana bita la ita susi ala yeda titene ala pi ala kiri titene ala dishina magi ndo susi tene ndo siri la kira wa ala kiri bagi tena so ipi zana nduni ndati aita su akibira aga dishina magi bazara ines
0: singila na la Guy Florentin Andisho ti mzi nani timbi fadiso na yati ndoro kwa singa su na parfait edi komese na legeti buzz de la semaine.
7: Ibarala Ines yisto agubetia zosia zosia tena mingi landoni na ndotibana tere ake ndangmangia ti Ligue Européenne des Champions sosi apikani biri na popoti Paris Saint-Germain gana Arsenal apikani mona bageti Budapest so akina bageti Hongrie la si na pekoti sosia la luti ngwa komba kina bage akina legiti demoti dandara si Paris Saint-Germain akinda Arsenal na ngu osho lomana ne ota bibetia zo bage na bage landoti Facebook gana yacha group WhatsApp mini na ndotibana tere ya soa tene PSG akingangu mingi ikiri singila sosi iwara Ligue Ouse pasa tene yo kamutu wen swa kiti Ligue Européenne des Champions ikiri nga singila mingi na wafango Gertin Dembo Luis Enrique singa na ala swa ka wanguru wana mina wa kode kwani mina tene chula tene ike fani use walombe tifaso mini zwa limbi tene akanga ligi na nipepe akina pekoti kwa susi azwa bumbi bagi na bagi ala swa ka wanguru wa sarani mini asara chilo tene na zutipa na terenia tene tatini na bangoni wa urungo fororo ni lo sara ipepe na ligi ni na use kapatipika ndimboso mwangati mingi chai chilo ni agugina bagi tipe SG mbeni atenenga atene ni bati niso Mikel Arteta wafogo Gertin Dembo na bumbi ti Arsenal lo kemeni zuzu si alingi titena gunda kwa su lo sarani mangati lo sarai mingi titena lo yon anduzu tene ti Dembo ti gira ti lo so yako akigi Dembo la si zuzu wa kinangangu sobe ndana ya ti Dembo su si abagi gibiri si mininga na ngena vechi lo tene ti lo tene bangu iso akipasiso Paris Saint-Germain alingi andi titene lo walegi titene lo yon matabisi wala kamuchu wanti Ligue Européenne des Champions alingi andi na Barça lo tenenga na bagi atene iso angungo litini Ousmane Dembele lanzungwa na Barça loar ligue pepe titene lyo kangu chwenti Ligue Européenne des Champions mais nangwe susi luka na PSG loar ligue fani use titene lyo kangu chwenti swa kiti Ligue Européenne des Champions titini baso yeso akepuso ande lo titene loarandi ballon d'or tifani useni simini agan chiro tene yeso agube chini na titene tinde mboso si abagi gibiri ake sarangu titere ti Marquinhos o solo ke capitaine ti bumbi ti PSG atasu si bumbi ti lo aso benda mais nangwe susi Gabriel swa ko wango ti Arsenal apika tangati ndembo swa kiti dandara tibu ti Arsenal si lo rate wal pika on anduzu awanguru ti PSG kwe adikungo na ngia terecha la kinzere me yoko ake Marquinhos la agana tereti wanguru su ake Gabriel titene lo galo debe chilo na mina tene susi ake pendera tene na mechilo kojo ni kwe si lo limi titene lo guna tereti ala susi ake na tibu miti a PSG ba ake amina mbagi cha tene susi azwa tena nutiba na tere Ines na pekoti ndembo susi swa bagi gibiri swa ke tangati ndembo wala finalti Ligue Européenne des Champions
0: aike gigesi kerengo na ndoti ya sangoso aona yati ingaso a kondani emo singila na la sokwe eke fadi na terati fono nontala itene na la fadi eke timbi teregi na la ingaso eke gagi na okongonga na ndoda fono nonde kiluka singila ngaligi wako na giremi ya menendi so amule goti esi ala manamba genika ala mba nsoni.
8: Retour sur l'actualité. Akuta sangoti engaso nando tafonono ndekiluka.
7: Voilà, akuta sangoti engaso nando tafonono ndekiluka unza we itine singila mingi na inyaso gradiver bidanga na titi parfait comme c'est un peu connu i singila tinga aussi abuna bagetela sokwa ngwatima dafonono ndekiluka eke buterati ya ginati pese munga usengu ngamamba tila kwa kelimbu munga sufadi eke gwanya dati muna la apikoti a to kwa chala.

0: Nambagendeli wakatirena Jacques Barasma Jacques.
1: Merci Barala.
0: Jacques Nambagendeli alati baramena siwa maman la soye matanga ta maman et malama.
1: Libara zata maman fatay polil.
0: Ah.
1: Libara Amina Congo.
0: Oui.
1: Libara nga maman kuta tindi na tereti gena mbege tia kage.
0: Hmm.
1: Libara nga bosha tindi dekada.
0: Hmm.
1: Libara wal tindi siyama Abakar.
0: Oui.
1: Libara nga FTD Karmaluda.
0: Sindila mingi ndekiluka barazo kwa kamalo na bagendele. Batango mwengi azo. Mo batangizi lazo mo gete pokoni. Ala za mo te mwengi. Ala kasa mo ba. Bani mingi lazo kwa timu kadu na mama. Na kapri sa mwengi, mama supporti, lokwe ba. Batango mwengi aso.

0: mikono no leke lukata. Na yati ingaso e sakatene na nduti paliti seduti su angbala kwena yati kwa kwa mandati ombo mu wataso wa yena tundati tene agyon yeke ke tongaso gouverneur ti region ti o ubongi afa tene ambeni yaki takwale ya eki na yati ambeni andoni ayeni emprimpri seke si na yati kubataso ayeni agyon we na pikoti so si sakatene ni fade yeke kere na andoni mbeni sangoni na yati kwa singaso wa eke tene ti kwale ti duti ti a molenge ti kwa boso akwendo ti lango tia lasi ayiki na ndoti si ti bazara so ayiki na kilometre baluse na osho na gwatati batangafo asi waso ke duti nzoni pepe a lango nzoni pepe a te nzoni pepe nango eti ngunza paso si ayike pika na pekoti sanguzo si davuno ndeke luka avungani ayeni ya gbyo na mbage nika wefade eke kir na ndoni na yangati wako singa ti so ayiki na gwatati batangafo gana ati chronic buzz fade yeke sara tene na ndoti ya kiringo na tene so aguna uzu na ndoti ganda tere na pekoti ndambo ya daliti ligue européenne ti champion so a Tingbibiri Paris Saint-Germain na Bumbiti Arsenal.
1: Retour sur l'actualité. Akuta sangoti engaso na ndota fonono lekelo.
0: Aikelani na bikwa use si nando davuno nde kiluka e saratene nando ti paliti seduti so angbala kwe na yati kwa komanda ti ombo mu gouverneur ti region ti o ubongi Victor Bisekwe afatene nango iso ekeda ambeni a andoni ketikite tonga so akwali angbana yani ndaliti a drogotumba ti UPC so aikina yati a andoso singa sarango eti ngangu na teretia zoso si a ke a azande anipigbesi aike sarani nandembe so so aike atene so silo Fanny, destin de bonheur Wilikon, à Saralan Meni Tambrat Kusala, Nagwatati Bongasu et Malou.
2: Atatu kwa ngosu si atu kwa turugu ti seduti ti faka, ala soye ki mouma mboko na la, ti kolo ti rusi, ngana aturugu ti bendo gigi na yati ombo mu. Gouverneur Victor Bisekwen, a faso tena ti seduti, angbala kwa ngangu mingi, na yati region chilo.
3: Pali ti seduti ya keda, pali ti seduti na lotone, aka pendere ti kodroni, na lulu ake sara sana na tertia jo. A sara sa zo mingi akpe ake na ongi na mwanda. Meme jiska ndoso, ala kwa o chose ake bata. Sa mpupote ala, kete komandati bambuti. Kodro ti ya sou mboko ambiti meni, Ndiana, Bumikarati, UPC, CPC na 3h. Mais à bas, on a aïta ti CPC, soit kana kalotige, a kekbe mbeti ndias pepe. Amen à Pokotala, a maïsaleti ngangu, fiboitias ngangu. A toura et d'abiani. A la kira la ketiri na turguni.
2: Na dawa cha kwaliti se duti so, gouverneur Victor Bisekwen aninga so, siriga ke kiri ande nati rejoni, na lege ti sarango kusala na kota mbeti ti APPR, so si aturugu tumba asuma mboko na gbeni, ti pika pataranga ti sarasi siriga limbe ti kiri nati kolo ti B-Africa.
3: Mie toa mambu ti komite de mise en oeuvre préfecture de l'APPR, alage ti mina terena zo, alage pika pataranga ala, alage fana ala yeso asabapi, alage fana ila limbe ti sarten, alage yeso muna pukutela. Teti ke melingi kodroko. Eso, e mbala kwa ti pika patana. Mema wa bingo kwa li, tongo ya ketachiva temi ternala. Ala ke saraso. Mela mitoka wa ambina kwa jiska nzako. E kusaso ye sarana ki mbala kwa ti sara. Jiska soke, siri la kili biyaku biyaku.
2: Kisi nangu eso, awa be Afrika ti ombo mu a unda na kota chukolo ti na azianga ti mini pika ngo patara. Na bumbi ti azande anikipe, ti sara si siri ringa na seduti, alimbi ti kili biyani biyani na ya ti ombo mu. Destin de bonheur wilikon na kiringo na mbagi ti banga.
0: Singila na la destin de bonheur Wilikon, soit la londoti tinginga na yegi na studio A et Barala.
2: E barala ineskre diver bidan, zoni mango dafanon ndeke luka nazo kwe.
0: Tunga na nyesi ala waragbungo liti tene asu mbe ni mbeti sango na nduti kwa liti seduti susi a ngbala kwe na yati kwa komandati ombumu.
2: Lani na lango, bala kwa na miambeti si na lango balese na wako chinze suwe kina yani isara mini tamla tukusala na mbage ti bangasu chitene irokoto a sango cha wabia Afrika suwe kina mbage ka na tango suwe si na achi batani pika patara na wabia Afrika suwe kina lango na mbage ka ngasi ipika singa na ambeni abumbi cha masika soye ki nambage ti obo ngana zimio ti tene ala fana ye tonga na esele ki duchi nambage nika na liki cha sango su ima na yanga chala afaso tene ti se duchi angwa ti tene angwanga ngu mingi na yachi bako trochi u ubongi so si irokota sango so ibani aike mene so agupe aike ngangu mingi si ipusu nduru na tere ti guverno ti tene unda na lotene nandoni lo bati lotene ni tonga na ye nandoni si guverno ni kwa lo konfirme na ye lo faso tene ni aike ke ngangu mingi tena ti seduti tena ti lo bati lo so atrogu tumbati azande anipi be ngana alati ipesi angati tambula na ti avaka ngana gbatason na mbage kati tena sara ngu na teritoire wa Afrika si lo tene na i rokota sango so kwa wala si isuna mbeti sango so si nala kwelo ndo ti mani so Ines Grigiver Bida
0: ti ndembe so destin duti ti amolenge ti kokona ya ti mbage ti gbata ti be Afrika so si aye ti ngangu asida mingi ya kitonga na ni
2: duti ti wa Afrika na mbage ka angbala kwa ngangu mingi na lege ti asango so wana mbage nika surtout ala so eki nanduti si cha déplacé so tenti na leke cha sango si wara bumi danza pati katolika ikigwe na akobe akigwinga na anguchi yongonga na amene ya wil na savonso na awa Afrika so si apendo cha la sela kina duti sit na mbage ti zemio amena kite jite na kiri na yanga da cha la waya me duti cha la mbala kwen gangu tenti tonga na zwa pe kontro apendo so leke lango da si logo na duti sit ina kingangu asara si mem abumbi so eki muma mboko na zo wala humanitaire aike na mbeto chite na goka tenti na bango du cha la à sécurité na légende PPS la ligne du Gusso avec risque tu tenais à trop gutumba soit en boko na ndochala à sarasi vraiment situation ti à Afrika soit que l'embarque ka ala ki tuti na timbeto à sarasi ala de ko mingi na kota skoto ti tenais à saramini yo ti tenais à kire na siriri na yati agbata soit que l'embarque ka mais vraiment tenais ti tuti à Afrika na mbage ti zemio bambuti bangasunga na obo anganga ngumingi Ines
0: Eba ale telani na yati ombomu a sangoti nyemprumri sala waranando tiazo ujoso si mbene yenze okulaso a trogu tumbati a azandani pigbe azama boko nando tiala namba genika.
2: Biani awa be Afrika lani ushoso si ya trogu tumba so azama mboko na nducha la tonga na suprofeti bambuchi so ki kumba njai ngana amene azo utana terechilo so si azama mboko na nducha la na lango balise na miombetinze chika kakuka so si ya on na tango chi sorongo wako tashko droso azo ni kwa ngwana mamboko chi a trogu tumba chi azande anipik beso tenchi na legita sango suwe wara a trogu tumba chi azande ni afaso ane kezi mboko na nducha azo swani zama mboko na nducha la tonga na azi zima mboko na nduchi ambachani uta wala use tonga zozo si atuhu tise duchi azama mboko na nduchi ala siagunala na nduchi kwa chiji jondamiri juska na ngweso atuhu kutumbachi azande anipigbeni adia waranga sangu na nduchi ambachala swape sepukua ala ngwala kwa chitene agbanji azu ushosu silani ala zama mboko na nduchi ala so me malaga pika ngwa patara so si abagi gina popochi bumbi katolika na azu nika ngana ala soki na nduchi azande anipigbe so juska laso adia lazima mboko na nduchi azu so pepe Ines
0: Destin a la soe ki nati bumbi ti azande anik pigbe a unda ti tene mbeni pikango patra na popotela na kota zo ti kodro a duti da kiringo na tene ti gouverneur ti region ti o ubongi na ndo ti unda soe ki tonga na yi.
2: Gouverneur ti o ubongi a faso nito kwa zo ti nimingi na mbage ti zemi o obo nana bambu ti tene a pika patara na atrogu ti azande na atrogu tumba ti azande anik pigbe so ti tene ala fa mbrimbri nye la si ala ye ti tene a pika patara ti porosoni na ndoni lo tene yi so jusqu'à l'asso a des mini raisons soit à l'utinjoni du tenin à pika patarana à l'année à kedape le fanaïso ton anamini raison fadé à kedasso l'utinjoni du tenin à pika patarana à la à kota skodro ou à la gouverneur du régionnais à l'imbé du tenin à tenin à kota skodro na batati bongi geti tenin à zimbini angati pika ngo patara mais gouverneur na fanaï comme mini raison joni ton asso à kedape à sarasi pika ngo patarani angwala koti boto à des mini zingo angati pika ngo patara ton asso à bagigi pepe Ines.
0: Ebanga ala pika patra na kota bwa Aurelio Gazera so aikina popoti bumbiti a mokonziti danza paso si ya gulani na meni tambwa ti kusala na batati zimu na nzeti fulanti kiswa on si gilegi ti pika patra na a azandani pi bindal ti kirangoti siriri na yati batani katene ti nyambri wilo teni.
2: I pika patra na monseigneur Aurelio Gazera tonga ti so la tene lani so ikina banga su i pika patra na lo i munda lo Yoko chi tambula tala sula sala nani anze chi folonjiki na yati kodro chi zemi usake tonga nae. Lufane iso ala gui na tambula ni ala kire ala timbi terena a bumbi chi AKG. Ngasi ala timbi terena a wabia Afrika soa kinambagi ka pika patara na ala. Me, demarcha sula sara so a desiri a gana peko ni kwe pepe. Tenti ala gwa mu teneti a yanga chi azande anipibina aga fana kota su kodro chi tene a favorize dialog a milita la me a de solution. A wangana pe lo tene. Namango atrogu ti akajezo Vibeta la kitene ala créer mini cordonné na kolo tibé Africa wala ala séparer du kolo tibé Africa ou c'est pépé mais le fané so vibeti a trop goûté AKG a kitene ala duchinjoni kolo ti ou bongi en général ngana ti ombomu en particulier Syria duchida lega keda a voyé moins cher et puis en tout ça ti l'état ça ku sala njoni yeso awa d'Afrique na mbake ka a yesi comme a keda pé ala bungo mbesa ke tonga so a kitene so monseigneur Aurelio Gazera a fanai mais jusqu'à nangwe à la gaffe à Tennesson à Akota Skodro, mais Monseigneur Aurel Gazir a fané son ning à Pepetetin et Sizimanga Tipataka à Banga Gigape jusqu'à Nangueso.
0: Aikilaninga na bikwa useswa onsi dafuno ndikiluka sarati nandoti kingo beti gouverneur ti region ti o ubongi nga na amwa ngeti kotroso ekinamba ginika na ndoti kwaliti seduti so angala kweka na laso ya ekinala inga ayi nyembrin prisi agion na amba ginika.
2: Nabiko usatisi na laso mini okwa de bien pepe tenti akuta skodro amasa ngosu si lundu anika nambake ti bangasu igana nina batati bongi e ade azinganga mbeni pikango patara na popoti akuta skodro nga na atruguti AKG so pepe ade azinganga mamboko na ndoti azu ushosu si atrugutumbachi azande aniki bieso za mamboko na ndoti ala pepe ade mini inisiativa banga giginga pe ti tene asara si tene ti siriri nga na seduti akiri na ati region ou bongi pepe yeso si mingi ti awa Afrika so eke lango na ati agbata so eke nambage ti to chikolo ti be Afrika akasani mingi Ines
0: destin singila nala
2: imu singila mingi nala
1: retour sur l'actualité akuta sango ti engaso nando tafonono dekelo
0: Use sango so eluti nandoni na inga so ba kwaliti duti ti amolenge ti kodro so akwendo ti lango ti ala siye ki nambagi ti sito ti gbazara so eki meni kete kodro so a yue kilometre baluse na osho na batati batangafu. Amolenge ti be Afrika so akpelani akpale so eki na yati a kodro ti ala so eki beili, bekonjo, mira, mamba yanga na ngoku so a yo kilometre bali miyombi na oku na batati batangafu so eki nduru na maka so eki na popoti Be Afrika na kodroti tiad, wago singa tiye Guy Florentin ondisho agwe na mbaginika.
4: Awa Be Afrika so ala tina ya ti itikwale ti sarango iti ngangunga na mungo akumba tiala ndari ti azuso ake na ngobe na mamboko tiala ngene ye na nize ti lengwa kuse kuse na ndoni balise noku. Lengwa ti azuso alondo na peko ti tiri so na popo ti ala so ake na ngobe na mamboko ngana amasika ti kodo ti beili. Tiri so asarasi ako ti awa pale so awara kwa na peko ti so ala gogi tinzi akururu ngana akumba ti azu ti kodroni. Nangonja na beti ala awa pale so azo ada ala ron ayekwe. Na ongo tiala apusu azu kwe tipe na yati aketa kodro so akena legi ti gongo na kodro sese ti tiad Eva Flor Obige mlingi ti kodro ti beli lo dema dujingo tiala ti ndembe so
5: dujingo na gbazara so kati lango ti adape karo mata na baba pupu chungu agato amlingi kwa iki yomi igan luchina mduzu ipongu na pika kaya we ti warando ilango da kunja ti lango nukwa idape a kubeso ide ile kena dato pupu agata kiyo kwa onado kupale ti awondo
4: Serge Aladoum president Siti Gbazara Tilo le Unda Nangorubia Titoka Aturugu Nambagika.
6: Sans sécurité, cela m'en va jusqu'à une boîte bas place sur ton insécurité à Dazo. Là, je suis petit qui jusqu'à Igagi, c'est plus ma foi. Donc, c'est un toka insécurité. Et puis, à l'équipe, il est déjà comme Iwani, mon volontaire, il délégué jusqu'à la frontière. Donc, on va dire que c'est un petit gouvernement, l'équipe, et puis le hasard de classement, et petit qui est.
4: Alfred Madila, c'est le chef de groupe Tigbazara, le Dima, Gana Bagé, Paleti Warango, Anjuringu Tiongo, Nambagika.
6: Vraiment, à qui mingi, la bibi, tu connais Bako, si va te dire, pas à tout, à la moutille, ça te visa, frère, la taranine, consommation, à qui mingi, à pomper quoi, bouba. Déplacer à Gouna 5 km c'est alors à Rangouti en Gouna.
4: Nandouti Teneti Seduti Aketa Kodroso Ayon Agbatati Batanfu Atia Teneti A Ndukwa Yetongona Akwaleti Lege Njoni Ndouti Kengo Seni Akedape Nga Ada Tim Manangombeti Tinjoni Kwe Akeda Mbeni Pepe Guy Florentin Andishu Nakiringona Bazara Batangafu Dafono Nonde Keluka
0: Singila nala Guy Florentin Andisho Ale Kena Yangati Singa Bene Yena Batati Batangafu Ibarala
4: Ibarala Ines Gredibert Bida Ibarala Zukwe
0: Londo ti masango so la londo ti tena vunga ni na ye Tunga na nye si ala rokoto ale goni ti tene asu na mbeti sangoni
4: Panala na yata tambula susi amu ya goni Ambake ti bazara isi na mbake ti bazara Iba na leti na ndoso kando susi ya itasu akpe Vira wala iti ngangusi ya ga lango da iba akere mawa mingi Iti sosi bani enale ake akwali sola kanika joni dati langwa edape teneti senior edape akwaliti warongo njunungu chiongoni gana akwaliti warongo kobeji tungoni kwa edape na mbaga tiketo kwa dosu igudasi wa itimiteru na itatiso ake akwe iti ngamuse ya jishina mbagika ya nyungi itifanala ajina ndo sola si ba ke akaiti palisi itonze tene ifana itasu ba ikia wagu singa igati tene I ma abibicha la titene iguivunga sangu nandu titene awa mungu mbako wa lingi tena ya mungu mbako nala e, na so isi nika ifanala angangu a kuditu kusala niso kisara titene nyala lingi sara titene a, legoni agwe titene awa mungu mbako ama sangu nindu ni titene a, mungu mbako na a, ala na yati a kwali sola keda e, ne, tate nbiyeni ala mai nju ni pika patara nala iz, ala eda zitene imuli guto la si isi na batanfu wa kama ke rizo na batanfu pika singa na akuta zuti na mbagi ti rete central sala eda na nduti sujio nisu e, ti reportaj nisu si ivunga sango nisi ala lutima nisu
0: ala limbiti fana ye na ngu isu ala eke sara kusala tala ala warakpali na nduti londo
4: e, tonga su itena na yangati mungi tendele fadi ines e, i warakpali yako pepe mini ake yesu kujikuwe na singoti ifa tereti na lusulu ke chef de groupe nga ifa tereti na loo kujikuwe lu gunaika lu faina zuni epi ake laso tifani usesi ilu ndo titene isara kusala ndoti ala sosi akweji birasu mbeni na kuju singoti ala na njatile nguwa tingusa kuse ndo nubalusu nuku kuju singoti ala sora kwe na kuju iti ngamusu aita suwa sala ndoti alaka Tifani usela si ilundisi na kukuta la su. Ala yeda titene isara kusara nga na abongoso yu vizibiteti inga tene tate yoni. Ike azusu iga ipusu ndure tereta la timu ma kambisa tala tigotivunga ni titene ala wa mwemboko ake andusola si liga zeno ipolele titene imuli gota la inesi.
0: Gif Laurentin, mingi ti ya mwangeti be Afrika a inga pepe sito warando so si ya mwangeti kwa mwa akwe akwa lesi agumbi terati alada na batati bazara. Ala lingbi ti fana ye tunga na nyesi ndoso a eki na mbage nika?
4: Atene na nguisu isi na mbage ka ndoti kandoso ake kota pali mingi tene tinji njuni duchiti a wabia Afrika so mbage ka so akweji birasu njuni duchita langa dape njuni tingwa kope tala dape ala ke na njuni kumbati yongo nongo pe titi mwono kobe kwa ki dapwe te tizu ala pe awali susi aga ke toko be gina ya ta kete tawa nga na njuni kondisyon pe ya iba na ake iti kwa lisa sinale na pokote ya loro susi ala mu ala mu ike tawa si ya gana ni si ala ke tonle ime na yati a pengota la so iba ake kumba suti njuni so ala warni aki dapwe nila usi nga iba anduti onimo tere wala latrine wa kabine a inga dana ndona pa ala kesa azende gina singe de tonso la sasi ake de angunza pa pika dawe anduni ya ke fungu si a sala njuni ko pesoa e gana kwali ya kwali ya kubela andi sitene azusu a tina yani a ga usi na kubela timbu na pokoti ya azende na ndali tsa azende so onduni nga usi na pokoti ya dani ba aditene ala wara njuni ndu sitene ala bieni sitene ala wara njuni senia pa awara ngungu chingo kwa kingangu ala ke tubingu so ake anguti so ke so na ya chingo nda so akobela ke da nga ala ki buna kilometre uku ibani tambula chawali na biti goti gugu akigana kwali risque mingi ya risque tona ambo so akite petit ala risque mingi so ines ala yuna ingani iba ake pale mingi tati ibana mage ala ke obligé tene ala sala mini ke kita da ton sous tene ala on certain da so akwanga mini tene zo alango tene na bito so ala ke ngunza paga so ala gina na ndetu so ala wana tene ni si ala ke sala mini ke kita da suna bagoro basho ala wana ni kuje mu moko si abako wa si ala ke di marande bis na ndembe so ngungu tati alango ngochala ngana njoni te kubetala mingi ni akege awali na mlingi awali sio kaya mwansi ala baba si mingi tete sio ala kena mimi kusala ti sarongo na pepe ala mimi Yesu si apita muna la kobe ti tena ala batana mlingi sio ala mwala gana na pepe ti akulita la kuina nti iti bira wala iti ngangu sio kaso ala tiaga awali ake baba si na ndimi sio ngangu ipi amila kwa linga usi ya tena ti warongo nguti yongo sio ake kape ala iko koro na yuko wala lege sio ake kwe aigana kwa mingi giba pafo amina ko linia igwe si ala giya ko bechi tena ala gana ni tena ala muna amlingi tena amlingi ate ti kwa ti lango ko a tempore so ala kwa kesa ni ti ya ya kami na ito so akina pas mingi akita mlingi so akine gina yanga da ala gwe kono kono mbini pepe
0: mbini yesu si ya vunga sango so na ndo da funo ndike luka ti si nangwe so eke da ki Florentin duti ti amwa nge ti kontro so na mbage nika eke tunga nanyi
4: tati mbiye inesi adi aini ganjuni kwa pepe na mbage ti warongo njuni duti ti aita so ake iti bira na mbage gbazara vitete na yati langu so aiga tangona so si bini ndo kwa so akina birita perini kupa demi lulelo ke yeda titene lo mabako na ala so apiti bira na bageti bazara na sarango da ngone ke mbuku wala 500 abri d'urgence so iba ndo kwa so alingi tena sara me yako ade akusala na tonda na petit so ala ngati ku tena ida na sarango kusala wa sala tonda tena asara da so na ida so aka da so ke sa na bashe titene so ayere tena abri d'urgence na bashe titene ala jita titene tena ai kwa ganjuna fa dia alingi tikir na ndo tsala poko ti ai so si ke dingi mena mbagi ti aita so na mbagi ti bazara so ala peti bia si ala gati ndi besola kambagi bazara la
0: e banga na ati sango so ala sara tene na ndo ti amona ngeti kontro so si akpe abira na yati akete kontro ti ala so eke beili be konjo mira mamba yanga na ngoku na peko ti so si ala sara tambwa ti kusala na mbagi nika eske akpale ni ti akete abira ni yangwa la kwe na yati akbata so
4: biani na ndo ti matene so ala unda chala sitene sirira gawo se alingi tene akirambai ka sitene atuka turugu ti be afrika sitene aguka bata kodoni si ala limi sitene ala kiti jinjoni ti sara kusala ti demobuzi ti fango ya kachala sitene ala zamlingi ya gwamanda mbiti sitene ala kiri na ndoti a kusala tala na yati akodro ako kososi ala pedaga nila ake poko ti atene so ala vini ala tene bien sitene atuka turuga si ala kiri ala jinjoni ines
0: na mbageti ya kutazo ti kodro yenye mkimri ya la zana sisi titene agile geti muma boko na mwa ngeti kwa poso siya ikina tipali
4: ti ala suwa kia ya kutazo ti kodro ala mbala kwa ti pika patra na ala suwa kia wa mgumu boko titene ala mgumu boko na ala susi ya ala sitine tipali siya ala ki kodro tala siya ala gana na ndembi sola kia mbagi bazara nga usi tene ala jinjuni tene siri ya kiri ya wa ya nduna deka wa si ala lingi tene ala kiri ya ndu tala kia ya patra susi ya kutazo ti kodro pika patra na wa mgumu boko su na ya tambina a réunion souci anga kotena siginani
0: na bangondo tsela gi Florentin yenye mbrimbe salimbi ti tena sara si teneti nzoni duti ya kiribia kubiaku na mbagenika wa rateneti se duti a kiringa na mbagenika
4: ti ya kibibe ilimbi ti tena aita so ala yita tena bien ti tena atuka turugu kasi ala limbi tena kiri pasi tena sécurité ki ka tena se duti a kirika fadi ala ke kiri na ndocha la titi so ake sisi tala so la fakote ya kaka mingi ala kena dakasi ba ndimbisu azwa dani kwe me yako titene ala tene bio ni titene aza turuka alimi tene ala kiri ti sara kusala ti demo ya kati batangwa ya matala titi so ala ke ina mbagi ti bazara so ake ya nduchi ungo teriti pengo bira ala ke utere kimi ati ketingo titi so ala kena mbini nduchi fango ya kapa ala kambi iti sangonu kwa rangongu kwa ke ya kengangu ungu tala kwa ke mingi na mbagi ti sit ti bazara asasi ala ke demo mingi titene na kutazu kodo titene abandu la nduchi ala titene atuka tuguka titene ala kiri adusika titi so alba tene ndusuka so ake kota kodro mingi sisi ya mbati kona mbagi kame asasi aturu akapa asasi ala so ake aduti shoni aga kesa shoni ala ke mwanya matala lako ya ke zabaga rake teaya kachala lako gina ngangu titene aga na pale pucha la bali shosi ngonja kena bitala ita susi ala yeda titene ala kiri titene ala jishina mbagi ndusu titene ndo sirira kira wa ala kiri bagi tena so ipi zana nduni ndati aita so akibira aga jishina mbagi bazara ines
0: singila na la Guy Florentin Andisho. Timunzi nani timbi fadiso na yati ndoro kwa singaso na parfaite di komese na legeti buzz de la semaine.
7: Ibarala Ines, yesu agubete azo seazo sartene mingi nandoni nandoti bana tere ke ndangmangi ati Ligue Européenne des Champions sosi apika ni biri na popoti Paris Saint-Germain gana Arsenal. Apika ni mwona mbagi ti Budapest ou akina mbagi ti Hongrie la si na pekoti sosi ala luti ngwako mbagi na mbagi akina legeti ndemoti dandara si Paris Saint-Germain akinda Arsenal nangu osho lo mwana ne ota. Mbibete azo mbagi na mbagi nandoti Facebook gana yata group WhatsApp bini nandoti bana tere ya su atene PSG akingangu mingi ikiri singila sosi iwara legu se pasati tene yo kangutu wenswa kiti Ligue Européenne des Champions ikiringa singira mingi na wafango Gertin Dembo Luis Enrique singa na ala swaka wanguru wana mina wakudi kwani mina tene chula tene ike fani use walumbi be tifaso beni zo alingi tine ya kanga ligi nani pepe akina peko ti kwa susi azwa bumbi bagi na bagi ala swaka wangu kwa sarani mini asara chilo tene nandochi banda terenea tene tatini na bangoni wa urungo fororo ni losara hii pepe na ligi ni na use kapa tipika onde mboso mwalati mingi chai chilo ni agugina bagi tipe asije mbeni atenenga tene ni batini iso Mikel Arteta wa fagun gerti ndemo na bumbi ti Arsenal lok meni zo susi alingi tine na gunda kwa su losara ni mangati losara hii mingi tene loyo na nduzu tene chidi mbo tigera chilo so yako akigi ndembola si zuswa kinangangu sobinda na yati ndimususi ya bagi gibiri si mininga na ingiana bechi lulutene chilo tene bangu isa kupasiso Paris Saint Germain alingi andi titene luwalegi titene luyo matabisi wala kanguchu wanchi ligi European de champion alingi andi na Barca lutene gana bagi atene iso angungo litini Ousmane Dembele lanutunu mwana Barca luwalegi pepe titene luyo kanguchu wanchi ligi European de champion menangu isu siru gana PSG luwalegi fani use titene luyo kanguchu wanchi suwa kiti ligi European de champion titini baso iso akapuswa ande luti tene luwarandi ballon d'or tifani useni simini agan chilo atene iso agube chini na yati tene chinde mboso si abagi gibiri ake sarangu iti tere ti markinos solo ke kapiten ti bumbi ti PSG ata so si bumbi chilo aso benda menango iso si Gabriel so ake wango ti Arsenal apika tanga chinde mboso akiti dandara ti bumbi ti Arsenal si lo rate walpika onanduzu awango ti PSG kwe adik ngona njia tere chala tenzere meyoko ake markinos la agana tere ti wango so ake Gabriel ti tene lo galo debe chilo na mina tene so si ake pendera tene na mechilo kojo ni kwe si lo limiti tene lo guna tere ti ala susi ya kinati bumiti a PSG ba ke amina bagi cha tene susi azo atena ndutu banda tere Ines na pekoti ndemo susi soa bagi gibiri soa ke tangati ndemo wala final ti Ligue Européenne des Champions
0: aike gigesi keringo na ndutu ya sango soa on na yati inga so a kondani emo singila na la so kwe aike fade na tera ti fono non tia la itene na la fade eke tingwi tere gina la inga so eke gagi na okongonga na ndo da fono non deki luka singila nga legi wako na giremi ya menendi so amule gotiesi ala manambagi nika ala mba zoni.